Ngivumele bamlaleli ngivumele ngena kababa ngalipi imbola mlaleli ngisho ngithi sikusile mntana muntu sikusile ngena kababa yeyibekithi kwaphinde kwasemkhulu ndlovu namaphethe.

0: sekunjani lo mntana umuntu okuwena osuvukile ngalesisikhathi wena osuvukile ngalesisikhathi uzibongo lokho asibonge kakhulu kuwe wena osuvukile
1: asibambeka kwakho kunomfazi ubalulekile ngumuntu FM ngoba wena ngokusinelela siyabonga
0: yabona kamlalela kusile manje abavuka bento umntana umuntu abavuka bento yabona wena osuvukile awungena kulomoya sibavuse nabanye wena nje osuvukile ngena kulomoya sibavuse nabanye OW3 342 3970 noma ngena kule OW3 342 2391 OW3 342 2391 kunjalo.

0: FM. Sambili isikhathi wenhlanhla sibalekile isikhathi ngani seliguqulekele uhlelo sekusile emlaleli ngabaleka ngegijima ke manje uhlelo sekusile mkhulu seliguqile sengilithethe ngalibeka ithala njengamanje ngilungela ukungena kwihlandla lokugcina lohlelo sibonga ukuvuka kulesihlanu bese sibaduduza laba bethu abasemanzini.
1: The best music.

0: Nanda phela intokazi enkulu kakhulu uRithabile Mshaka Mnandi uthi umjolo uthi umjolo wethu asiye ukujola kuma social media asiye ke ukujola ku ngokuthi ngaba status
1: hiwo umjolo uyabanyisa umjolo uyabanyisa umjolo futhi awubanyisa ngoba kwaseqaleni kwakujolwelani
0: sijolelani ngaba social uma umuntu esexabele nomuntu wakhe ubona nge status ubona nge status esebhalile
1: ethini
0: hey into eyiningi kakhulu hey baya

insizwa sonke lapha na ko umfo kambatha lapha na madoda lapha konke kusweni lapha madoda zonke nje insizwa kambatha lapha na ngamakoneni yamahle lapha na sicothaza kamnandla lapha na ngamazizwa lengoma ngoba makoneni yala ngikhuluma ngawo siyasweka siyaqondanisa ukotini ngempela ihlala njalo iphonile uhlala kukhona nje isikhwanyana esincane lapho phakathi kukhona lapha iboning socks nento zakhona lokhu kuthintithwa nje kancane isicathulo yabona he Sugan Song Kumbu naming is catching so catches Lensiswa. Hey! Ah, Sassy, Shalent of Twin Dwanga, let's say, Curti. Oh, my daughter, I go cause it's short, as you cook and a macola, so I'm not done. Lolu hlelo lolu ke lonamhlanje na ke kukhona isihloko esizokhuluma ngaso ngizothanda ukuthi singene kusona lapha ke ngempela ke emva kwehora leshumi siyosibheka leso sihloko leso ya sofika isihloko lapha ke esithi ke ngempela mhlawumbe ke ngabe sibalekelela kanjani abantu abasha kakhulukazi ke uma umuntu omusha ekhona ekhaya esebenza mhlambe simqala nini ukuthi sikwazi ukuthi simlekelele kuthanini abe nawo umqondo okwazi ukuthi ke umuntu nje maye khona ekhaya ikakhulukazi maye sebenza uyazibophezela kuthanini athembeke kuyena kuqala andukuba athembeke malunge nasekhaya omndeni kubaluleka kangakanani ukuthi aqala athembeke kuyena kuqala kakhulukazi uma isesebenza ngoba kukhona abantu abasebenzayo kunabantu abasha abathi mabesebenza mhlawumbe usebenza kahle noma usebenza kanjani ke kodwa ngoba ukusebenza kahle okunjani ukusebenza kahle mina ngingithi mina ngokwami yabona ke lesi sahluko esakwamasinga uchapter 1 verse 1 sithi lesi sahluko ngokwami mina ngingithi umuntu makuthi usebenza kahle umuntu ohola iholo elimenza ukuthi maye seholile abe nayo lonto leyo ukuthi ewu hayi abe nentokozo ngoba akekho yothi yena uhola kahle athi uyenela ihola liholayo umuntu noma ngaholwa u100,000 ngenyanga uyohlala njalo ekhononda ethi cha hayi ngeke umlungu hayi ngeke ngathi umqashi bengangifakela uchatha ngaphezulu abesebala ke ukuthi ngenxa ka 1 no 2 no 3 le mali igcina isibonakala imali engekho kodwa ke uyabona na ukuthi kukhona abantu mhlambe inkosi yami abaholo 1.2 mhlawumbe ngenyanga inkosi yami awumqhathaniseke nalowo muntu lo olu 120 noma 160,000 ngenyanga ezokomplaina ehola imali engakho Isikhawu sami sizobe silapha ekuthaneni ke simqala nini umntwana ukumgqugquzela simgqugquzelele ekuthaneni athembeke kuyena kuqala ukuthi athi cha mina ngizobatshela ekhaya ukuthi ngihola imali engaka emsebenzini ngoba khona abantu abasebenzayo kodwa kunzima umuntu uma esebenza sehola impela ukuthi asitshele ukuthi uhola malini kahle kahle emsebenzini simazi Ngoba manje phela anti sifuna hayi ngoba sifuna ukudla imali yakhe sifuna ukumlekelela ekuthaneni simbonise ngoba abanye basuke bese bancane mhlambe bathema ngaqede ezikoleni abanye bathola umsebenzi baba nenhlanhla abashoshwe baqashwa basebenza endaweni engcono kodwa manje hayi ngeke kuthi sekuwomhla ka 5 yini usiyaboleka siyakomashonisa siyaboleka akasenamali kodwa lo muntu uyathola ukuthi ngempela uyahola lo muntu uma usujwayelibheka iholo lakhe uza udonsa u40,000 ngenyanga lo muntu futhi usesemncane lo muntu mhlamba kanangane kodwa manje unabangani uyabona mhlamba ka 5 akasenalutho I Friday nje namhlanje uyazamula uyabona nje ukuthi hey nabangani nje bethe ukhelakhela kancane bambonda ayuse broke phela manje manje kufanele mhlambe ke sibonisaneni bafowethu ukuthi siqala nini ukubalekelela abantu abasha ngokuthi sibafaka umqondo simo kubone ukuthi akakathembeke kuyena kuqala athi maye hola athembeke kuyena ukuthi akazi ukuyichaphaza imali akazi ukuyimisuse imali imali uzoyiphatha kahle futhi abe nalomqondo wokulondoloza lokho ukuthi ukuseva imali ngoba kubalekile ukuyiseva imali
Ehe, nje, manje, hayi ukuthi siphopnoza eholweni lakhe ngoba sifuna imali ukuyidla imali yakhe, cha cha cha, asikhwahle umuntu, kodwa sifuna ukuthi masifa sibashiye abantu bekwazi ukuyimela, abafunde ukuzimela bese ekhaya. Ukuzimela hayi ukuthi umuntu ahambe ayohlala lapha efletini athi ufuna ukudla imali yakhe nabangani. Hayi hayi, ayenyeleyo, asikhulumi ngaleyo. Mina ngikhuluma ngokuthi ukwazi ukuyimela, ngokuthi uthembeke kuwena kuqala, ukwazi ukuthi phela uma usuholile phela kuyadliwa, uyadla phela. Uyadla.

Hayi kanti usebenza amatshe yini? Uyabona, ufuna ukuthi sicoxe lokho ke bafethu emva kwehora leshumi ngesithi kuyingqungqumuza lo ndaba. Nika sabangani bami ngoba ngivamise ukuthi mangeza nezihloko ngibona ukuthi ayi abantu bayasaba. Mase bengibalala ngaphandle bathi ayi kodwa isihloko sakho okukhuluma ngaso sinzima. Hayi phela injobe isukuthungelwe bandla bafethu angithi uyabona. Ngoba iyahlupa lento yokuthi umuntu omusha asebenze kahle kodwa uhluleka ukuyithengela into yokwembatha. Kufuneka athengele uma wakhe. Hayi thina bobaba sivamisile mina ke angingathi thina angiyikhulumele mina. Hayi mina angikwazi ukuthengela ingane. Hayi angikwazi ngempela ngivele nginikeze umama ngithi mama awubona. Uyazi ukuthi kukhona insizwa aseze umuntu useze wasezinge lokuthi usengaganwa kodwa akakwazi ukuyithengela impahla yokugqoka. Akakwazi ukwenza into okuthiwa igrosa. From hands to mouth. Mayithola imali njena ukholelwa ukuthi imali ifuneka akuthenga izinto ezincane lezi eyitholakala kulezi itolo lezi esisuke sezinokujo sekuvele sekulungile ufika noma pizza ufika nontontoni noma gaqalandozi ufika nalezo zidle injalo njalo njena udle itolo akakwazi ukuthi akathenge thenga omazambana thenga amafutha thenga ushukela thenga impupu athenge nje umuntu athenge umuntu akwazi ukugrossa nje ukugrossa agrosse nje thola ukuthi lo muntu lona uphila impilo yase rest lapha e rest nakhona ubengakwazi ukuthi agrosse ngoba impilo uyifunda usemusha impilo yasebubabeni nasebubeni nomama ufunda ngoba kuthiwa inkunzi semathuleni ufunda kuthiwa lugotshwa luseva angithi uyabona manje ke hayi ngeke bafetha ke sibalekeleleni bakithi nje asibali ingane ayingathi ngoba isiyasebenza isebenza kahle isithenge nemoto la ekhaya uyabona la ekhaya ukuthi cha hayi mhlawumbe wenza kahle ke yena ke ngempela ke la ekhaya ngempela kuyathenga nje ukudla kube mnandi ekhaya mayifikile nje kuvele kushintsha isimo kube mnandi seniyo ikhonza ke leyo ngane ke singathi sithixo ke manje anikwazi kuyitshela iqiniso ukuthi kodwa ngane yami yebo uyakuthenga khona ukudla kodwa phela nemali phela siyayidinga bakithi. Ubani ofanele akhulume nengane lapho bakithi? Siya kanjani enganeni? Cha phela mntanami siyabonga kakhulu ukudla usithengele. Ngoba khona ethi ngibathengelile ukudla manje bafunani. Hayi ngeke phela imali yami nabangani bami. Yebo siyakuvuma lokho. Kodwa phela kufanele ucabange ukuthi nengilosi nje yasekhaya esemoyeni iyadinga ukuthi ikunikeze izibusiso ngesikhathi abazali bakho ubanika nje into enjengemali nje. Ukumthi nje va uma wakho. Hawu lo muntu lona waye kutete kubeletha ekwenza yonke into usemncane kunabukelisa ukhala nokhuhlana unje ayana abanye bayichatha ke ingane bekuchatha abanye bazise emasontweni bekusesontweni kubanda kunjani ngoba nje efuna ukuthi ukhulu ube ingane eride ezokwazi ukuthi iphile impilo eyamukelekile emphakathini nempilo ehloniphekile kodwa uma ususebenza usuride hayi uma wakho hayi useyakhlupha uma wakho. Sizobe sikhuluma kanjalo ukuthi thina abantu abadala ke asibacindezeli yini abantu abasha abayizingane zethu ngoba sebesebenza sibasiza kanjani ukuze basilalele kulokho esuke sizokusho sikusho ukubona ngoba sisuke siqonde ukuba bangula iva elibi lenjabulo ehambisana nokungasicabangeli ngekusasa kuyabekwa ngoba ngisho ukudla kuye kuthiwe isise sihle esibukwa yilanga.

Eh, sure, I'm not gonna do that. Trumpy, see, yo, but Marxman, eh, wow, Gagana, Valvarias, yay, wow, lapi, yay, wow, lapi, and this is Kati, see, Shoganzina. Si shala pana ke ngomezi mnandi kakhulu eyifana nalezi Trompisi wawulaphi wena wawulaphi yabona ke njengoba bengishilo ukuthi ke emva kwehora leshumi sizoke sibuke isihloko lapha nokuthi sibalekelela kanjani abantu abasha kakhulukazi ke noma sibaqala nini ke ukubafaka umoya ukuthi bakwazi ukuthi athi umuntu ekhula nje noma engakasebenzi mhlawumbe sesekotheshali kanjalo simfake nje umqondo simo wokuthi azi ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi athembeke kuyena kuqala kwenzela ukuthi uma isesebenza angayichaphazi imali azi ukuthi imali isetshenzwa kanzima ibeseke iyasebenza ngendlela efanelekile angabi ungoqo nemali kodwa futhi angayisaphaza imali njoba ngengasho ukuthi abanye uthola umuntu uhola 50,000 ngiyalinganisa 50,000 ngenyanga kodwa ukuthi kushaya umhla ka 5 usiyahamba siyoboleka angithi yabona akasenawo kangempela bese kuba khona olunye uhlobo lwabantu abakwazi ukuthi bethi behola imali encane inkosi yami engekho kodwa agcine seboleka lo ohola imali enkulu sibalekelela kanjani ukuthi sibafake umqondo simo ukuthi umuntu azi ukuthi nje ubalekile ukuthi athembeke kuyena simazi la ekhaya ukuthi uhola malini angathi umuntu ngoba usiyahola hayi uyambona nje uyashalaza nje umuntu uholile kunkabika ngalolo langa akukhona abazolahleka nje namhlanje njengoba ngolwehlanje bozi babuye ngomsombuluko uholileke uholi uyazi kanje ukuthi lama iholile uyalahleka nje maye kahola nje wathola imali mhlawumbe kuphuma imali eyithize emsebenzini mhlawumbe wenze emantazinge khona lezi zinto ama overtime whatever kuneyimali eyiqhamuka kanjalo ngengizwe nje nami ndodakazi yami le ndlala impela ishuthi hayi babayi kodwa phela indaba eyiningi ikhumuluma noma wakhe ngizizwa kakhulukazi ngiyithola sengiyithola ngapha kumadam speaker ukuthi undodakazi hayi ngathi impela hayi cha emsebenzini lapha bonke unenhlanhla nanoku ukuthi uyena osebevelwe wabekwa induna laphana noma lapha ekhaya ungena amafoni ama-calls laphana kubuzwa kuyena umuzi ukuthi ukhipha ama-orders uyasho ukuthi usibantu banenza ukuthi ubantu bangithi nabe namhlola bo kodwa-ke hhayi ngenhlanhla enkulu umntwana uyakwazi ukuthi asibikele sinoma wakhe kodwa khona angamboni kahle angavuli ukuzuthi siyambamba akuphunyuke bekade the uhola imali ukuthi uyamuzwa futhi uze ulimi lwakhe nje lwangathi uyashibilika nje uyobona ngezenza ukuthi unkamalanga kusho ukuthi umntwetha wakhe uhola imali engconywana sibasiza kanjani bakithi umuntu akwazi ukuthi nje esewumuntu omusha esemusha akwazi ukuthi phela mangabe nje sesebenze holile nemali umuntu uyangena esitolo athenga into edliwayo angaza azafonela ukuthi awukusiphathela ukuthi akabuze nasekhaya ukuthi ma mhlawumbe yini enganiphathela yona uyabona nje umuntu omusha ma yini into enganiphathela hawu bakithi bengifuna ukuthi sikubheke lokho ukuthi mhlawumbe bakithi kunomthelelo omubi kangakanani ukuthi singakwazi ukuthi iy'ngane zethu siyifundise ngoba omunye uthi esesebenza umbono ukuthi lo muntu uyaza akasiboni ngisho isicubho lesacubha ngaso ukuthi usungathi kulubone leli brush leli geza amateki eliwasha amateki yazi nje inhlanhlula yesicubho into ongayazi ungayithini uma ngathi lo muntu ucubha kanjani ngento enjena omunye umthola ukuthi lokhu umuthi lowamazinyo ocujwa ngawo usaphela kudala usazwa ugoqa wawugoqa wawugoqa la ngemuva kwawo lokhuzane lokhu icontainer lesi ukuze kuputshuke phela kuphume lo krimnyana wakhona lona hey bonke lo muntu lona ungathi nje uhlala nje iphashile noma iholile umboni nje kahle nento ayigqokayo lo muntu kanti lo muntu uyasebenza amasokisi angaza bhoboke la ethendeni aphuma amazambane uyibuza ukuthi lo mntwana makuwumfana bonke lo muntu hiye sifuna ukuthi bafunde ukuyimela sisaphila sisekhona hayi lokhu kuyimela bona abakwenzayo ukuthi umuntu athi angasebenza umuntu bu usiyoba neflat usiyohlala eflatini thenga imoto yakhe udla imali yakhe uyidla nabangani bakhe omunye mhlawumbe usenomathandana wakhe thizeni uthi ufunde ukuyimela ufunde impilo ukuthi ayimele angisho mina lokho okunye lokho
nakho lokho ku right kodwa ake uqale phela ekhaya sikubonke uyakwazi ukusithenga isinkwa uyakwazi ukgross uyakwazi ukuthenga amazamba nikuthenga inyama hayi lento ukuthi umuntu uzolokho engena lapha kulezi itolo zogaqala ndozi ethenga lezi inyama lezi seziredi eyifakwa lapha kuyikhuhlukhuhlu lezi zama mapaketanyana amancane uyafika umuntu lamaboxanyana uyafika umuntu

uyabona ke mlaleli sisalindele ke wena ukuthi ke uphefumule nawe sizobe sidla ingoma ke thina ngala sobe sivungazela sendla njengoma phela ukwazi ukuthi siyimfly namhlanje yabona ke umuntu mangena imali udawu lo sihlanu kanti osuke emnande emalini uthi siyimfry.

shalom nalika kodwa phana ke insizwa laphana ke shumi lensizwa oh mfo laphana ke ngempela kobhulwa phansi ngalena lensizwa lena ey madoda ithi hayi hayi kwafela ubali impela ayitha intombi yale emnambithi angazi ukuthi ke uma ngabe wena ulalele lapha ekhaya uzwa kubani ochazayo phakathi kwalensizwa nalena yangakithi lesaphila hayi lena siyalala kobandayo khona lena akithi lenenye umfoka lokhuza umfoka ngidi uzanefa angazi ukuthi masiqhathanisa lezi nsizwa uzwa kanjani yipho izwayo ukuthi hayi hayi igcoka melidala impela hayi awuthi ngindidonse nanti igcoka melidala uzolizwa khona manje uzoyiqhathanisa nanto igcoka melidala

Ayi mina ngeke ngimile ngibula ubasketball mina kule ngoma kaZanefa. Hayi yabona le ayi ubasketball. Kodwa phela ngazi uphela ukuzwa akufani omunye ngezwe ngenye indlela. Hayi kodwa mina yabona lana inkunzi yokakwa uthaka yona indwangu yena. Yo bafa. Hayi ngeke iphulu gear box i basketball ya le ngoma. Iyona ke engishaya ngaphakathi. Ingishaya ingiqede ngizwe ukuthi hawo ngaze ngafa ngaphela ngiyafinish indaba yamayiseko.

Ubani ozawo lomculo kodwa? Ubani ozawo lomculo lona? Hey majot, another day in paradise. Afro House remix. Eh lapha ngabashaya lapha ke ingoma leli qembu leli liya DJ lebo DJ laba laba. Labo DJ beyinsuku zokugcina. Eh ingoma ke lena ke ngempela ke ka Phil Collins. Wow, wey, ungakanani ngalesi sikhathi? Wow, ungakanani? Seyivanga ingoma ke siyixubile ke manje ngoba sinomoya we Friday. Hayi kulesihlanu. Hayi, hayi. Ungasibali nje kulabo. Ungathi mawusicabanga usicabanga lokubantu bonwe ihlanu, awusibhekela ku infry, ku infry. Wamani uyaphuza. Oh, walindaba abantu mayiphuza uyayibona yena. Mayivula kakhulu umphimbo. Hey, laba khona abantu abasahayo la. Hey, ngabandle.

hey, wawukakalani kudlala le ngoma kanje lo mbuzo kade ngibuzwa yilo nomunye ethiwe baba manje lezi ngoma indawo ngangayibuzaphi cha ngithatha

kulala sekhaya abafana nentokazi lencane le ichefe lentokazi yakwaThusi ah bake bathi ukuxoxa xoxa bake bangibhekele ngempela ngalezi insizwa lezi ungane zamfisa nokhamba lomvaleliso hey ah nangomunye futhi umlaleli lapha ke uthi ke ngilalele ngingumambona ay uyasikhumbuza impela izindala. Alright, okay. Siyabonga mlaleli, siyabonga Nkosi yami. Oh, bakithi ukuzama nje ukuthi siphenyaphenye sibheke ukuthi lapha ke emshinini yini into esingayithola kumshini wethu lona esinawo la. Bese siphinda sidlalela ama 2K.

yabona ke mlaleli ekhaya isikhathi lapha manje imsuzu isishaka lolunye ngaphambi kubashaya lapha ke ihora leshumi nambili yabona ke manje senginukelwa indlela ke manje yo yabona ke yayingakaziwa sasingakaziwa lesi skindi lesokuqala mawugqoka ngalezi khadla lezi ingoma ya ngesikhathi sethu ke thina sisahamba ngenyawo use unembulu yabona lokho kuthiwa imbulu thina sike saphila thina usuke ngonyawo uhamba u 5 km uhamba nje ngonyawo kuthiwa uzoba right and siba right sebancane ngempela uma ngabe ngempela ke isikhindi sakho sidabukele eceleni kanti kundaba kaba futhi ayekho zokunaka lokho ngoba usemncane kuyingane eza namhlanje ingane ithi ngane incane no 10 no 3 mathi angani ithi ngiyageza yabona phekhaya umzukulu wami una 4 intombazana akahlakaniphile ngathi uyabukisa zolo uthe buya nje wathi ubani ovula iTV haw ayibo wathi uma wakhe le TV wishi ilayithiwe vele lana wena uzosibuza ukuthi ivule bayithi wathi ngicela nishintsheke lento edlindlala lapha kufaka opopayi bami igame lami manje ha hayi ngempela ayidlala nginani opopayi TV abadlala opopayi kwaze kusanesilungulela sathi hayi ngathi mina awukahleni bo wathi ya mkhulu kuseyimi ngathi mina okay ngasho athi goba msengezikudla imbuzi mina lawo madoda amawa ukade uqonde njengotshomkhonto ey'nganeni zakho kodwa masingezazala khohlwa phulula ikhanda bazukulu asibaleli asivalelisaneni bafowethu senginyahamba manje funa ukuphuma ngala bafana bami khona bafana bami bathi masithokiwe siyadelela sesikhaba mapodela hey la bafana babeyibiza ngesicomplus labafana ya

alright, sikubinge lo sikwamukela lo mkhulu FM traffic asiphuthumeke sitshele uthini ungayilindela ke kwi traffic yethu yala ekhaya ngaphakathi asiphuthumeke sitshele mangabe usebenzisa Shashin Road lindela ke imthamo komningi wezimoto mawuzongenela ke Victoria Road ubheke no Delhi uhamba ke la ngase ML okanyeke uhamba la ngase Masukwane noma ngase Rank le ebheke le ko Mpophomeni yazi ukuthi mangabe nje ushona ngase laphana e North Delhi uyodlula phana ke North Spa Mall lindela ke umthamo omningi wezimoto kanti nangalapha ke mangabe uqhamuka la ngase ngase ngasingathi nje ngakho ujika jola phana ngase Ringini usebenzisa ko Brookside nakhona futhi ningakhuleke umthamo wezimoto lapho shala ngokukhuluke ukuqophelela umsebenzisa lo mzila loyo umgaqo uphumayo la edolobheni obheke ngabe ushona ku Freeway ngabe ushona eScottsville ngabe ushona ko Lincoln imuphi umgaqo esikhuluma ngawo Durban Road kakhulukazi maphuma nje la Prince Alfred ubamba ke lapha ngase Mathuleni uyoshona ke ngase Scottsville odlule garage sasoli lindela ke umthamo futhi wezimoto uthanda kubaminingana lapho Alexander Road no College Road lo mgaqo leyo nawo futhi neminya minye ithanda kubaningana futhi kanti mangabe sisebenzisa ke umgaqo odinde road emacross umabili sicela abantu bashale ngokukhulu ukuqophelela ngoba ke baningi kakhulu ke abantu abahlala kombali abantu abahlala koyidini abantu abahlala kobhata abantu abahlala phezulu kosimero konjalo ke nendawo ke zangaphezulu sicela abantu bashale ngokukhulu futhi ukuqophelela lapho ngabe ushona ke ngase Sweet Daughter yazi ukuthi mawufika la ngase Meyers Walk ujoina ke uZwartkop Road lapha ngase Botanical Gardens nakhona futhi umthamo wemoto uyaqala uyambondelana lapho ushala ngokukhulu futhi ukuqophelela umsebenza lo mgaqo lo mosha ngawo Clarendon awukho umthamo 10 omningi wemoto lapho kodwa sicela ke abantu bashale ngokukhulu ukuqophelela babe sebenzisa lo mgaqo lo mkhama sempia views ngapha ngase dolobheni masofika ngase bridge njengale mgaqo omkhulu isido zoya ngasembali noma uzoza ngasedolobheni noma uyaphuma ushona phezulu cela futhi mangabe usofika nje asebridge wehlise isivinini lapho mireportina ngasebenzi 4 west job rule ukhumbula ukuthi umuntu efika ngaphambili kwakhe yona ehamba kuqala bese nawe uyadlula uma ukuthi ke kuphephile ukuthi ungadlula abantu bahamba ngeenyawo nabo futhi sibawelise bawele ngokukhulu ukukhululeka bese sikhumbuza ke abantu futhi ukuthi mangabe singena emontweni sifasa amabhande emgaqweni keep left to pass right only if it's safe to do so mina nawe sesophinde futhi ke sibambane ku traffic update ngosukela ngomsombuluko na kanjani kwe breakfast show njengoba ke ngizobe ngisebenza ke u 6 to 9 okwamanje ake ngithi mina nawe ke siphinde sihlangane na kanjani makubumbane ihora lesihlanu zobuya ngizobe ngisokupha ke indaba eziphelele.

0: Kwenza kamasipala nje hey ibhlungu lento ukuthi kunabantu abaphethe bona abangafuni ama documents
1: yes
0: abangafuni ama documents isibezokuqasha kodwa la ku ground la ayikho into engafunwa uma kushiwa
1: uyaqasha
0: umuntu athola i position nje ezokhuphuka ke credit day 1
1: yes sir
0: kodwa le phezulu bakwazi ukuthi ba-appointane nje umuntu amkhombe umuntu ngetheka ukuthi lo hhayi akeze uzosebenza ibuhlungu le nto eyenzekalayo ngoba manje idolobha ingwebe kanjena nje yizo zonke lezo zinto kukhombisa kona ukuthi ngavesi sekufunele ngavesi ngokomthetho manje kubure kuphatha abamsundu abazoba nendaba nawo umsunduzi cause kubuyeka ukuthi abantu abapheke
1: angazi asikuva lalela buwe mlalela ngoba nethi partner bese kuyavaleka yes usakhuluma ukuthi ufune kwenzekeni ufuna ukuyiqedela siyizwe ukuthi ubuya kanjani ukangena inumber is 033 342 2970 noma 033 342 2391 akhulu udaba sizwa lapha udaba kade uzwa lapha kwisikopa mlalela buyani sizwe ngakhatheka mangabe kuphela umoya saxolisa faka ubuye inumber is 033 342 3970 noma 033 342 2391 mphinde futhi 033 342 3970 033 342 2391 ngicela ade befune bezoqedela ngoba kuthi bathi uqedwa angaliqedela udaba awuliqedela udaba ngoba uqhama isixazululo uyahlaba uyatusa uyakuthi ke eyade khala ngobuholi uyakhala ngokuthi kubuhlungu ukuthi ke izinto zingathrithwa ngendlela ifana the state of the city njengoba the school the statements abasikhiphile ukuthi hayi boba bapheke ukuthi kwenzekani but ke umama uyakhala lana naye uthi hey siyakhokha ama rates siyakhokha everything but state of the city esibona angathi ke ngoba phela abasebenzi bayakhokhela if usenze umsunduzi noma ukuthi ke uyingxenye yasomsunduzi mhlawumbe ungasinika isithombe ukuthi ke wena kwenzekani ngoba nathi siyabuka siyalandela sazi kwenzekani balele ngicela ukuthi asiqede udaba khona letha khuluma umlalela ya mlalela wami ke ngithi ke uma ulokhu ngisanongena lo mgundo of FM 107.6 sithatha izindaba ehamba phambili ezigijimayo njoba sikhona lana emsunduzi siqale phezulu sesizafika lana last place khona imizuzu singi isishumi ngaphambi ukuthi ke sivale ngiyacabanga ukuthi bebesakhuluma bavaleka ngazi ukuthi kini but kungaqhubeka uqede kade sathi ukuthi sifuna ubuholi ngathi uma ibesabeka ngendlela sokubeka ngayo ayenze kanje ya mlalelo wami ke ngithathe nanga mlalelo mlalelo usemoyeni usemoyeni
0: isebazwami
1: yes khona awubeke khona awuhlabi
0: isebazwami ngimamukile
1: kodwa
0: ke ngisho ukuthi
1: ya
0: inkinga esinayo emsunduzi masipala esebenza ngaphansi kwayo njengoba mina ngumsebenzi wakhona masipala
1: yes
0: ngiyamuzwa nje umayakhala ngokuthi udodi awulala uma ulaleli singamaphipha amaningi athambile aveze into yesikopo ningi izinto ezikhulunywe abaphathi bedolobha engezona ezingelona iqiniso
1: yebo yebo
0: ezifana njengale nto ekuthiwa kuthiwa bathi abaphathi abanayo u-T3 emsebenzi okuwona T3 omningi ingayo yonke into ekhona lapha and akadingi eyenzekalayo ukuthi u-upload i-post emsunduzi ayikho i-document engafunakali kuwena njengoba uqashe umsunduzi i-party metric ngaphosta khona but on a hashtag bakwazi ukukhumbana ngento ukuthi hayi lo akeze ezosebenza umphathi azashaya isifuba athi imini engathi ngiyamdinga usibambane ukuthi akeze azosebenza okurongi ngoba kwakufunake kona kona leyo post leyo eseshiye kuyona okuphinde futhi advertise i-aplayelwe wo wonke umuntu athole ama-post afanele ukuthi ayiphathe kuwo lokho hhayi ukuthi abize kuthiwa kabuye azosebenza kanti serizayini abekhona abanye abantu abangathi bengawenza lowo msebenzi ibuhlungu nje ibuhlungu le nto eyenzekalayo idolobha lethu ikekelekele phansi kakhulu uma ukuthi uyageka nje hhayi ngokuthi ngiyapolitika la emsunduzi la

Ya balalibo umsakazi umkhulu FM siyambonga ngendlela makasa uNkulunkulu egameni lika Jesu Christ wase Nazareth siyambonga uNkulunkulu yebo ngiyobonga ngani enkosini ngingenalutho ngiyombonga ngani uNkulunkulu ngingenalutho siyambonga uNkulunkulu balaleli ngendlela emangalisayo ukuthi sihlale emsakazweni wethu.

kathi. Hallelujah. Mese bekhona phakathi etilongweni mzalwane wafika maqaqa. Wafika wathinta ingelosi. Hallelujah. Uma ithinta ingelosi baqaqeka amaketanga babeboshwe ngawo ngoba naye yafika ithuniwe. Hayi nokuthi yayizenzela ngokuthanda kwami. Ngoba uma singabantwana bakaNkulunkulu kufanele simlalele uNkulunkulu yonke into ayishoyo. Singasho ukuthi mina ngubani ngeke ngakwazi ukukwenza lokho. Ayibonge inkosi. Lelizwe sike salifunda uma beyibona indodana yomuntu iqhamuka eJerusalema siyeza ukuthi baba nokuyihlonipha okukhulu, bafaka amahlamvu phansi, bafaka ingubo zabo phezwe kwathole bamemeza ngezwi lokumthanda uNkulunkulu nangezwi lokujabula ukuthi ubusisiwe ozayo. Ayibonge inkosi. Impela unguJehova umaqaqa wangempela uJesu waseNazaretha. Uma esefikile namanje ngisakhuluma, inhliziyo yakho ungayishintsha nawe futhi ungabheka ukuthi uSathane into onakubophele yona, ngoba sometimes ukucabanga ukuthi izinto zihamba kahle kanti konakele. Petro ngelilanga esejele lithi iBhayibheli wathunjwa bayoboshwa, kade ibandla akhonza kulona uma selizwile laseliyakhuleka. Uma likhuleka kwafika isikhathi la uNkulunkulu esezulwini wathuma ingelosi yafika elele eboshwe ngamaketanga. Indaba niyayazi bazalwane, uma eboshwe ngamaketanga kwafika la ingelosi imthinta khona amaketanga azigaqekela. Lithi iBhayibheli lapho wahamba nayo wayengathi uyaphupha. Ayibona inkosi, khona izinto ezizokwenzeka nawe empilweni yakho kuba ngathi uyaphupha, kanti uNkulunkulu usefikile, usebonile, usezwile ukukhala kwakho. Ngoba uNkulunkulu lithi iBhayibheli akawuzwa umkhuleko womuntu ongavuliwe amehlo ongaqaqwanga uyena. Ayibonga inkosi, ngoba kukhona izinto ezisuke zisakubuphile. Bayenzeka umuntu akhuleke kanti akazani nomnikazi womkhuleko. Kodwa ngicela ukuxwayisa ukuthi kuze uzwakale umkhuleko wakho dinga usihlanganise naye. Ayibonga inkosi. Nohana wayechukuluzwa uPenina. Ayibonga inkosi. Uma emchukuluza uPenina wengazi ukuthi uchukuluza ihlo lomntwana kaNkulunkulu, ngoba uthinta ihlo lakho usuke xhokoxa uJehova uqobo. Ayibonga inkosi. Uma esezwile uJehova isibeletho sakhe saqaqeka, wasiqaqa ngoba igama lakhe ngishilo ngathi kungumaqaqa. Uma ifika kuboshiwe izinto ziyaqaqeka. Uma iqaqa isinya sikahana lithi iBhayibheli emva kwalokhu uHana wabusiswa ngabantwana abayisikhombisa, 7 kids. Ayibonga inkosi. Impela ungumaqaqa loNkulunkulu. Ake ucabange kahle ukuthi le nto ekubophile lesimo obhekene naso kuze kube yini ekhona umaqaqa ungamamukeli. Ngoba ikhaya kubalulekile, ingane, abazali, abadala kakhulu nabo bonke bamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi. Izibopho zakho zingakuqalekisa ungakwazi ukufinyelela entweni oyithandayo, ngoba usuke unebo, ziyisiqalekiso izibopho. uNkulunkulu akakaze athi abantwana bakhe kufanele babopheke bangakwazi ukwenza izinto ezijabulisayo. Kenzeka ukuthi lishe emshadweni wakho kukhona ukukubophile. Ayibonga inkosi, awusaphili ngendlela okufanele uphile ngayo. Uma umntwana kaNkulunkulu izibopho ziba khona, kodwa uJesu uyakwazi ukuzichilisa. Nawe uma ukhala kuyena uyakwazi ukuthi zichilizeke. Uma yena esefikile akakushiyi uboshiwe, ulibambelele. Uma esefikile uJesu empilweni yakho akakushiyi uboshiwe. Ithole wafika kulona abafundi bakhe abalishiyanga liboshiwe, kodwa wathi mebelifica abolithukulula. Kanjalo nawe uma indodana yomuntu isifikile ngeke ikushiye uboshiwe. Ayibonga inkosi. Kukhona le ndaba yethi indodana yaseSinayi uJesu wayiqaqa ekufeni indodana yomfelokazi isifile. Umama wayo ekhale inkosi, Jesu indodana yami igulela ukufa ekhaya, kodwa lithi iBhayibheli wayiqaqa.

ayibonga inkosi. Khona omunye umuntu ngitshela njengabantu ake baqaqa uJesu bese inkingeni bengakholwa, abanye bekholwa efikile uSathane wafike wababopha, abanye baba ikhona indodana eyingaphilile ekhanda base beyibiza njengohlanya oluhlanyayo abantu ihlala emathuneni. Aleluya. Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uma ibona uJesu yamemeza sekuthe yathi nginamsebenzi muni nawe. Aleluya. UJesu engashongo ukuthi uza kuyona kodwa yezwa amandla ukuthi lo ozayo akusiyena umuntu ojwayelekile. Ayihlala emathuneni seyizilimaze yaziqeda. Iningi izinto ozilimaza ngazo uma uJesu engekho empilweni yakho. Ayibona inkosi, abantu bakubopha ngezinto zabo benze lokhu nalokhu. Kodwa uma esefikile uJesu amaketanga ayawohloka. Ayibona inkosi. Lithi iBhayibheli awohloka kulensizwa aphuma amadimoni angena engulubeni. Khona izinto edinga ziphume kuwena ziyongena emoyeni nasemgodini kaSathane. Lalela ngikutshele, kumnyama manje la ukhona kodwa la uyakhona kuyakhanya. Aleluya. Right now kusemnyama kodwa wena ubona. Kodwa mangase uvume uJesu akuqaqe engqondweni yakho ukuthi ngeke ukholwe, engqondweni yakho ukuthi ngeke umamukele uKristu ingoba kusemnyama la ukhona. Kodwa mdlawa amamukele, ngicela ukutshela ukuthi la uyakhona kuyakhanya. Ayibona inkosi. Imbongolo kwakumnyama la ikhona wafika umaqaqa awukwasa emahlweni ayimbongolo le. Lalela, uyakhona kuyakhanya kunala uvela khona. La uyakhona ngicela ukutshela ukuthi kuyakhanya. Ngabona ngami. Aleluya. La ngangikhona kwakumnyama, ngenza noma yini noma ngasiphi isikhathi ngingazi ukuthi la ngiyakhona uma sengiqaqekile kuzokhanya noma ngiyofika kukhanya khona. Ayibona inkosi. Izinto ozibonayo ziluphawu lokuthi kukhona la uyakhona, ngoba uma uJesu sekuqaqile kukhona umahluko obonayo. Uma ungawuboni umahluko uJesu suke ngakaqaqi, kodwa mese esekuqaqile kukhona umahluko uzusho ukuthi bengingaboni kodwa manje sengiyabona. Into eyabulala lensizwa ehlane kwakukuthi yayingaboni, yayiboshiwe amandla kaSathane. Kodwa uJesu uma esefika yaqaqeka. Ayibonge inkosi. Nawe into ezokulimaza, into ephuma ophuma kuyo, ayibonge inkosi, into ezolimaza impilo yakho nengqondo yakho, into ophuma kuyo ngoba yona ayiphumile kuwe, ayiphumi kalula. Cabanga taka baba ncebi yenkosi, uma u-Israyeli ephuma eGibhithe, iGibhithe alikaze laphuma kubona. Yonke imikhuba yaseGibhithe yayingaphumanga kubona kodwa kwakuphume bona engqondweni isele iGibhithe. Lento ozophuma kuyona akulula ukuthi uzikhiphele wena engqondweni yakho. Kodwa uJesu umaqaqa, uma esefikile wayiqaqa kungalula. Ayibonga inkosi. Umuntu othi eseqaqiwe kodwa ingqondo yakhe yona ibe isaboshiwe, kuyenzeka futhi lokho ukuthi sewukhonza sewumthanda uNkulunkulu kodwa ungaphumile entweni okade ukuzona phambilini. Ayibonga inkosi. Kodwa uma ukhuleka uzila ukuhle ube specific ukuthi inkosi cela ungisize nakho ukuthi ngoba izinto ziyashiwa. Ayibonga inkosi. Mangabe umuntu othanda nje izinto ezingekho right ezingahambisani nezwi lenkosi, fanele usho ngoba uthi ohlala kimi nami ngihlala kuye, uyocela noma yini in my name. Uthi uJesu ngiyakumenzela kodwa mesho ukuthi ucelani futhi mevuma ukuhlala kimi. Ukuhlala kuJesu ke ukwenza amazwi njengokusho kwezwi. Ayibonga inkosi. Mawenza izwi njengokusho kwalo usukuhlezi kuyena. Ayibonga inkosi. Naye bese ehlala kuwena so that uma ucela noma yini leyo nto uyenzelwa yona. Sengizovala. Ngiyacela uphinde ulalelisise ngoba

0: wonke siyabonga nanti izwe lakithi esakhe kulo babona amandla lenyakaza nabaphathi bethu nako konke baphe umqondo ohluzekile nasemabandleni ukuze umsebenzi wakho ukhanye ucace baba siyabonga ngikhulekela nalo msakazi babona amandla owawenza ukuthi ube khona ezweni lakithi nasedolobheni lakithi eMgungundlovu kuba ukhulise ngazo zonke indlela siyabonga nemfundiso sizitholayo ngabafowethu abafikayo baba omama intombi zakithi esifikayo la izosipha amazwi azosikhulisa sesephambili egameni elihle lika Jesu Christu amen
1: Asibonga kakhulu Bishop egameni lika Jesu Christu wase Nazareth mhlambe makukhona abafisa ukuthi mhlambe bamxhume umfundisi ubani igophi nendawo asiphe nokuthi nje kukhonzelwa phi
0: Siyabonga kakhulu bazalwane mina ngingu Bishop Kwamanda ngaphansi bebandla iFaith Mission ese Ashdown egamalayo lingi Grace of God. Kunkulunkulu wasenzela umusa nje saqambi igama lokuthi Grace umusa kaNkulunkulu sibe nendawo yokumkhonza.
1: Eh siyambonga uNkulunkulu mfundisi. Mhlawumbe kukhona abafuna ukuze enkonzweni inamba ungasinikayo ukuthi sikwazi ukuthi baxhumane nawe beze enkonzweni surrounding yakho.
0: Inamba yami ithi 083 945 5745.
1: Ake siqale phansi futhi
0: 083 945 5745 45.
1: Yes. Asimbonga uNkulunkulu mhlambe mawa khona umyalezo mhlambe ukuthi nikhonza kanjani part nezinsuku ongafisa ukudlulisa ungikunika nje lo mzuzu.
0: Lapha yana ebandleni singena ngo10.
1: Amen.
0: Yabo past 9 suku sikhuleka ngo10 iyaqala inkonzo ngabo 1 inkonzo iyaphuma njengamanje na nje sine open air lapha ku V khona Ashdown njalo ngolehlanu siba ne open air kuye nokuthi ke sihlele ngakumuphi i area siyaxela ungasabi ukuza ebandleni uzosibona singajabula kakhulu singa mawudlula ngeke zansi kwehall kubuso ukhamukela indlini yesonto.
1: Siyabonga kakhulu mfundisi. Siyasizwa simemezela ukuthi bonke nje abafisa ukuthi beze lapha yana ke open air Ashdown bakwazi ukuphumelela uthe njalo ngolwihlanu. Sibalindele nje ukuzwa umculo mase beyaqala basondela. Mfundisi asimbonga kakhulu uNkulunkulu.
0: Ngibonge kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise abagulayo basinde egameni lika Jesu. Amen.
1: Amen. Siyabonga kakhulu. Mfundisi siyabonga nathi umsakazo ukuthi masecela ukuthi ube la enkonzweni uzosipha izwi kaNkulunkulu kube njalo. Cela ukukhipha ngalomhlabeleli egameni lika Jesu Christ.

lapha ke na kumlaleli uthi nje sibonga izwi sibonga izwi elimnandi kangaka ukukhona umaqaqa la kuboshwe khona uthi ngila ngifakile emgodleni wami umama umbona uthi nje imvuselelo uthi nje singikulalele uthi sibonga nje amazwi aphilisayo uthi siyafaka emgodleni mama umbona siyabonga. Sabagalo shuma,

sorry. Kunamaphoyisa ngaphandle, bathi kunemoto eshayo. Yasho imoto.

ubuntu eskairo asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba jey wena man ay yey yo yey yo yey

maphuma ethi gijima gijima gijima nje bengidedela amahits kakhulu dedela amahits kakhulu sikaza kunje manje soku 12:31 kumsakazo wakho ohamba phambili the sound of choice of KZN capital manje sokuyisikhathi sokuthi nje stedela itopic yethu yosuku ngiyazi ukuthi kade nivula indlebe nifuna ukwazi ukuthi ngabe usibura buda uphetheni namhlanje Nayo ke vula indlebe ulindele emva uzosifonela nje lapha ku 0334239970 noma ku 0333422391 ku WhatsApp wethu 0623159986 ku Facebook sikhona umgungundlovu 107.6 FM Community Radio Iti topic yethu namhlanje ngabe yini engenza uma nithandana ukuthi nje uthando lweni lulaste iminyaka ngeminyaka Luhlale nje isikhathi eside uthando lweni nulibambile Emva kweminyaka usuthi hey sayiqala sakudlala lento isuka kude yo sasithi siyajola nje siyadlula kanti we sizothandana yini leyo engenza ukuthi uthando lweni luhlale nje isikhathi eside luhlale nje isikhathi eside iminyaka mhlawumbe nize nishade futhi nize nishade nize niguge izinto eziwu-5 nje esiyidingayo zokuthi nje uqwashise kulabo othola ukuthi mhlawumbe uthando lwabo luntekenteke ngoba siyagowa la ngaphandle Ngibona ngisakaza nje uthola ukuthi ngisemsakazweni ngizwa ngathi ngihappy uzuthi nje umsakazi waze wa happy bo umsakazi Kanti uthola ukuthi he Ngihappy ngoba ngisemsakazweni ke ngibuyela ekhaya Ngothwala kanzima Uthola ukuthi abanye yazi ukuthi ngejimini khona umunye wayexoxa nje ethi hey ngisayopaka ngaphandle nje ngingicabanga ukuthi ngiyangena yini noma angeni isigcino kodwa ufune ugcine usungenini ekhaya ukuthi simo sikanjani kodwa ufuna ukuthi ugcine usungenile ekhaya ningasikwashisa ke thina esigowayo angisho ukuthi ngiyagowa ngaze nithi ngiyagowa I know angisho ukuthi ngiyagowa mina kwezothando nje konke ku right kimi ngabe ngiqamba manje ukuphi nje ongaqwashisa umuntu njengamanje ogowayo uthando lwakhe luyintekenteke uthando lwakhe luwumjondolo lifuna ukuwa ukuthi nje umnike nje aqine naye aqine njengawe ukuze laste uthando lwakhe naye njengolwakho iziphi nje izinto ezidingakalayo ukuze uthando luhlezi uqinile ukuze uthando luhlezi luyinto nje emnandi uhlezi ni happy nike ndlale nje endlini nihubane nje nidlale nje nihubane 0333423970 noma 0333422391 Evale ngoma sifunda ama comment laphayana ku WhatsApp singena na ku Facebook sa checka silindele na ama calls akho

isikhathi sakho nje sesoke isikhathi sama-calls 0334 23 970 noma 0334 23 2391. Laphana-ke uWhatsApp wethu sikhona futhi 0623151986. Umkungundlovu 107.6 FM Community Radio, ikhasi lethu-ke kaFacebook lelo. Uzosho nje ukuthi imix yakho ibinjani. Yeah. Lokhu sikulethele nje umculo omnandi, umculo wasekhaya, sikulethela nje ngqo lapho khona, ngqo empedeni, ngqo lapho ohlezi khona, ngabe uhlini hlezi ngaphandle kuverandi, kubanda kunje, lokhu sinilethele nje ubumnandi, ulozolo. Ongaphumanga nje bakwethu, ongaphumanga, hhayi akajabule nje, kodwa kushaye u2. Simjabulisa nje, simlethele umculo omnandi, umculo wasekhaya. Abadrivayo ey'motweni, ngiyazi ukuthi bakhona abanye abadrivayo basuke ey'ndaweni zobumnandi babuyele emakhaya, nidrive kahle bakwethu. Utshwala bakwethu kungahlangani nomoto, ngoba imoto ikuthatha ikubeke phansi ithi ha, kanti udriver uphuzile, ikuthathe ikubeke phansi. So niqaphela kakhulu nina endriver. Nani-ke nihamba ngenyawo bakwethu, niqaphela kakhulu, iy'moto ziyabambana inkunzi. Ngifuna ukucacisa lokho, izimoto ziyabambana inkunzi. Uyobanjwa ngohamba ngemoto, ubanjwe nangohamba ngenyawo. Uqaphele nje futhi uma nje uhamba, makhona umuntu olokhu ekukhulumisa ehamba ngemoto, umuntu ongamazi. Uqaphele futhi uzokhulunyiswa nje umuntu ongamazi esiphithiphithini, noma ungekho-ke esiphithiphithini uzokhulunywa enyiswa umuntu ongamazi. Aza kubingelele impela umuntu, akubingelele nje. Uma uthi uyambuka lo muntu, angikwazi nje fethu. Abanye bakubingelela kanti bazokubamba inkunzi. Uma uwiki uzolokhu uthi hayi, bakubamba inkunzi. So niqaphela kakhulu balaleli bomgungundlovu FM. Sithanda ukuthi kube khona oswelekayo. 0333423970 noma 0333423391. Laphana kwa WhatsApp wethu 0602315 1986.

topic yethu namhlanje ibithi eyi siyabona ibinzinyana itopic yethu namhlanje. Ngabe yini engenza ukuthi uthando lwabantu kakhulukazi laba abantengantengayo ngokuthanda ukuthi lulast uthando lwabo lube smooth inyana ngoba phela uthando ngehlezi lu 100% nabo nje bethandana iminyaka. Uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi khona abantu uthole ukuthi umuntu nje onga-enjoy ukuthi umuntu athandane nomuntu unyaka wonke. Othole ukuthi nje ujabuliswa, hayi ukujabuliswa, kuyazenzakalela ukuthi athandane nomuntu 6 months noma 3 months useborekile usefuna omunye, kanjalo futhi 6 months noma 3 months useborekile usefuna omunye. Akanisidodise nje bakwethu, umuntu wesimama noma umuntu wesilisa usitshele nje ukuthi yini lena okumele ukuthi silandele, muphi lo mgudu okumele ukuthi silandelele ukuze siqinise uthando lwethu. Last iminyaka singabi sesiborana songathi nje uhlezi nosisi wakho, songathi sumthatha umuntu wakho sumbhekisa lena isinomu kanjani mekhuluma, umthatha umbhekise le uma ekhuluma umuntu wakho. Mina ngelami side ngibona ukuthi inhlonipho ibalulekile kumuntu wakho wesifazane noma umuntu wakho wesilisa, yilokho okwenza futhi nokuthi uthando luqhubeke. Noma bekhona bejola naye ekwa uzokwazi ukuthi abone ukuthi no this one lo muhle lona umi kahle, but this one ngiyophila naye nje inguna phakathi ngiyohlukaniswa ukufa ngenxa yani yempatho. Inhlonipho ibalekile ukuzehlisa between wena owesifazane nowesilisa, kufune kube khona lo wehlisayo ikhanda, shonise ikhanda. Ngoma ngahle kuthiwa nonke namakhanda the aphezulu, akukho kohlangana lapho. Ninakekelane omunye mombono. Yazi ukuthi ave kumnandi kanjani ukuthi ubona ama couples iyakhuluma bani yaxoxa kamethe ubuka umyeni wakhe uyambuka noma isithandwa sakhe uyambuka usumbona usemthinta la emehlweni, kushuthi sokukhona ungcola akubonayo emehlweni. Kuhave kubalulekile ukuthi sihloniphane, okokuqala ukuhloniphana, okwesibili ukuthi nje kube khona owehlayo makuthiwa naxabana, okwesithathu ukuthi umnakekele umuntu wakho mhlawumbe mengcolile makhona lapha angcole khona uyibona usumthintitha, noma umbona uyibona usumsula la emehlweni makhona into engcolile. Izo izinto nje ezilula. Umkhiphe umuntu wakho nihambe niyodla, ngoba pheka oqhamuka abanye bazomkhipha. Ha, nawe ntombazane umkhiphe umyeni wakho, nawe umuntu wesilisa umkhiphe umuntu wakho wesifazane, ukuze ubalekele lento ukuthi uzovela abone nabangani bakho ukuthi yo baphumile bayodla, wena uthi ukudla kuphelile, ngiyakuthenga inyanga yonke ukudla kwenyanga yonke, so sokufuna sodla out ukudla kukhona ugcwele amasaka. Siyakudinga nathi bantu besilisa ukuthi siphume sikhishwe sambe siyodla. Kanjalo futhi nabantu besifazane bakudinga nje ukuthi nje bekhishwe kuke kodliwa nje ngaphandle kumgqibelo noma kuyi weekend, kodliwa nje ngaphandle kukhona kodwa ukudla ekhaya.